wanga konanga nyeredi wadi karing. Nara pala longa chena le pilong eredi. Kaya wadi kare ya nonga nyanga ngora jara halach peng. Chena na nongora.